0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mano lo mane ho wiki pa malo le tonga to pe ko flipo mo dolalo mo ngongo. A moni te ko ni kono fa o me wa fe wa no. Ko e ta uma ke fo ke ni heta la ka o astolo no ma. Pe ko imagina o pe he o ku ka to atu o u to kua a imagina ia. O ga e taure tonga ki ha aho o ku waka waka ua. Fefe lewa ha mahina ia o ku waka waka ua. Ko e mea uta e ilo iloa, a e ni hoko pe amusia ki tau tolu, o ku hoko i tau lota lo tonga. Ko e uraksa apate o mahina ko me pe hange ko ia o ku wanga maheni ki aia e tonga ko toa pe mei tonga, ni ongo e tau movete mai ki nusi lani mo ngai funua kehe i muri, o ku kei fuka ilonga e pe e uraki sa apate ia o e mahina ko me ko e sāpate e whānau pe ko e sāpate e whakame ko e sāpate whakame e whuku ko ngaia o e oau whakalotu whakaristiane pe nai makehe a e whakailonga e he whānau ia e ngai whanua na nau te unga hina tātā pe o uiai ko e White Sunday pe o ngai ho nau whainga maarie ke nau wahe wahe mo tataki a e oau lotu o e aho ia ko ia ko nau whakakoloa I e tala noa a e PMN Tonga pe mo e tale e kita ko ia ki ngā au e whaka evangirio e wai whanua Tonga o e siasi metotisi ko ia i Nusilani, whai whikau kuri i whisi iahi. Nā ne lawe pe ki he lawa lelei o e ngahi whatongia o e aho, pe mo e maongonga ko ia mo e mawhatukituki o e whatongia ki he Tonga ko toa pe. Nā ne pehe ko e aho ia, nā e lahi pe a loa loa, kamata e ngahi potu iasia e niihi i he ono pongi pongi, pe a hoko atu ai pe mo e lotu i hongo fulu, Pe a kofi e taimi koe ke whakahoko ai e ngahe i whakame me he ua e lawe e whaifikau ki e whakafuofa e ngahe teu teu o e whanau. Pe neongo e mamafa e pensini ki e whewhononga aki kana ke i kuna e pe ai aho. Pe a mea whoke whaifikau ia ke kei mahu inga ia koe e ngahe whamiri. I hono teu teu i o e whanau i kai ngata pe e whainga a e tokotaha kotoa pe ke whakakakato ho nau whatongia i ngahi wesholofola na e teu teu i ka okto i longa foki pe a moe ngahi teu teu o e whanau ia e wha e mei ap pe a pehe foki mo sia sia i e whanki mau mea tokoni mo no whakahau ngā i a e aho o e whanau Ko taha mena e lawe ki ai, a e whaifikau ia, ko to e tāri ko ia e he whānau, pe nau loto lahi, ke nau tui e ngahi teunga na e teu teu i moki nau tolu, pe ako mau loto mo nau ngahi wesi folfola. Mahino me ia ia ngā au e whakautu mauku a mātu a ia ki he teu teu i ko ia e whānau, pe a pehe foki mo ka o whailau tohi whakasāpa te. O kui kai ke whakamua mua ni maha ngā au e, ngahi tā o wāla na e teu teu he whānau, ne mahino mai me ai ai makehe atu a teu teu nei whai. Nei whamafana foki mo e whamatala ia nei whai ki a ngahi kawha ko teu aki a ngahi matai koloa ke heke. Pea te whamafana pe foki ai wakai atu. Neongo ai ngahi teu teu mo ngahi whatongia nei o atu nei ke ima o maafana pe ai whanau i he wakai atu ki he nau mātua. Kei koe pēnei te mawhanga maari foki pe mo pia mentonga ke talanoa atu ki a ngahi potsiasi ke. Mo e nau kātoa ngā, ko mea pēnā mahino mai, ai whakaofu ofa, mo e whakamāwhana, mo e kakato, ai ngahi aho ia koe ni. I he talanoa a whaifikau Daniela Tonga Uiha, me he kāinga uesi liana Tonga koe ia o Aotearoa, ai o kutu i Manukau. Ane whakamatala e ia ia ki he ofa ai whānau, pe mo whakamāwhana ai wakai atu ki he mātua e nau mui mui, mo ruruwa kohi, koe aho koe ni. Whatawange nei pepe a aho he ngai whitu kotoa pe o kuia ia e tonga o maalari a e nautui kai makehe atu foki a e whaifatongia a e whanau i he aho whame pe whatolonga ai a e nautonga i whaonga i o erea talaki a nautonga ko hui ko ngai teunga na e tui talaki mo e nautui o tua i he ngā hinga aue mo ngai vahe vahe mo ngai wes holofora na nau whaka inasi Koe whakawa eia i a whaamiri, mo a community, o unau maalari e whanau, koe tofi a whaka o tua, koe whakamonua ki honau koloa. Koe whakawa sipe, o kau e mahina koia ko mā asi o e tauni, i a mahina kovi ki he whakapisi nisi. Ko tuku mai ha whakamatala ia me kautaha ko Centrix, o pehe na whiunga mo e ngahi kautaha ngā ue ia e tō luafi mā ua tolu, ne ue sia a ki nau tolu ia. Ngahi pisinisi e ua ngeao walu walu, na nau whaere ki nau tolu ia, whakalao he kai ki tuna utoe lawa o hoko atu a ngā ue na nau pole I whakapisinisi. Ko taha ngahe uinga koe o koe a mai, ko hono mui mui I koe ki nau tolu he potu ngā au e tuku hau, mo ngahe whakamo ua na e oangia ki nau tolu, pe ku pauai ke nau totongi. Pe mahino mai ai I he tae malawa, ko e lerei taha pe, ke nau whakahoko a e whaunga whakalao koe ni, o liquidation. Nga tanga ia e ngongo kwa kwa kumai maki tau tolu, he aho koe ni whatama pe na e o lerei atu katik mo tolu, mo mawaha aho lerei, ko Filipo Motulalo me PMN Tonga,
2: 531 PI.

0: pera katoa, tonga o te wairua. Te iwi ki ra e ara mani no te mapu, te iwi ki kimi kimi anga moni i tauturu, i taratau panka. Te toro to mātou niti, purunga ti a anga ua ua i oti wake nei. E māta te au kino e tati a ua i rape, te tai o ngā e kua puke te wai. Kari māta roa te iwa e banga nui nei e te rā kua peke katoa mai me tomaru nui i rai tihi. E te mātanga te iwa no te re rau ngai. E kua peke katoa mai te wai e te tumurakau ere. Pane e rā kare manu i peke mai nā rare mai i tia wai. Te te o hamatai ti ere e ua i puke ana te wai. Kua peke mai te animara ere me te mamua e te pokatoro te puaka. Kua peke mai nā rare te wai. Manu i atia kare e apinga i ere mai nā rare te wai. E kua marurure rā i te pā te uoronga o te whāma. E kua reji i rātu no te akateke tā rātu manu no te pae i te kauai. I tā penga, i tā mātou tutua, ari uati nei, te roa ki a kōrua i rato i te pia rātio, i rabi māre i roi nei i tā kōrua tuanga. E ko te e patianga me kone atu i aku, e parakatoa, toko tae ke a nōru atakai rangi, e me kone atu i mātou, i wanganui nei, te community, te pāmetua, e te te tangata i wanganui nei, toko ati nei te roa ki kōtou, i tamaki makaurau. Parakatoa, te uaronga e karangoro mani te rātio. Kia ora ana koutou, toko tō tai ki te ko ngā, nō wānui nei, e kia manuia, tangi kei rawa, ko mātau ki tātou, kia ora ana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, ko aere isi tangata i te ati anani, te awi ano tātou te kapakapa atu nei ki te mataua Māui i Hawke's Bay, kā riro nā te mito wai ni maro irui, taime pare anga Samo QSM e oranga mai tō tātou nōti.
2: Kia ora ana tātou kato toi te aro mātou te atua. Tātou nōti mōiro te te atanga nei. Pei te eptonga te pāke nei. Kua rawi e te tangamanga o tātou te maisko i oko tiripa i te owane pakoti tauranga. Kua rawi e te rete ki tōna puri kōpū tangata te hai e rui tōru prapara uri. Kua rawi e re tōna pura tangamanga i rea. Rawi angai tōna ngang, kua rawi e te rete ki koe te aranga marae. Muria ke te rete ki koe mangaroa o tangi i ata e re kirea. Te orumito te rewe tara e te angang koe oki parata e skiara o te kukarin Christian Church pe rakatoa ki a mara aru tupe e orumito o te Yesu te venimo pe rakatoa te tūro mito koe oki ko maiko o te paki. Propara o katoa kua vi e te akatapu unga e te pau e te pate e pau mungo a te Flaxmere College. Ora vi e te rezo koe te api te fuko o vini te tangi e te ora ae te rera te orumito parata e skiara te orumito a mara aru tupe. Tane aka mara me te anga a te o tu pate
3: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
2: tera pe te to tu ngai tara to koro ma jira ko e ga te mane o te me mane ta ko akra te ko ta no ko ko olive e tera ve ngai ta na ai to te ra te karanga nei re te to ma mai ai ma ko i arte ma mai te ai to mai no to no to to no ka pere pere ina na ire ko e to ki ko te pure at ta su ako no ko ko ka rin question che i te re ra e na na ko pa pu ti to i ro ngata mari ki ko speta to puta heta and simon to puta heta ma to pre te na ma ki to puta ora ve to ra pa pu ti to ngai na na e na na ka to ko yo ki te ngā me to ko ma ma tra ni ra ko te na yo ko ko ako yo mai ra ko te e ka ri se ko ka rin question che e hasten ni Aku kan mata kau kian orang macam, tapi ini je, hari kerja yang ada kata tu di tempat, nanti tak mata di tempat kerja yang ada, tu mata orang macam tu dia lah, mana orang mata orang, kari ego kari ya, mana orang mata itu dia, nuri, tu apa yang ada tu datu nuri, nuri kau ising sendiri, orang mata ni kau kau tu kau tanya tu datu ising tu kau kian, eh orang mata dia agak macam yang kau tu kata tu, jadi mah, kau tu agak macam tu datu biaraju. So that is some of the main room where I can what's called the plus, but I Australia, so that you could put it at a theater or not at the Kimberley.

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
1: E akarongorongo mai nei koutou i te porokaramu, te are kariohi, i mene mene tāmataura no teia mai ata.

ko oniroa te oire. O au au. Ko ikurangi te maunga. Ko takitumu te waka. Ko titi kaweka te oire. O tūmu te varovaro. E ina nā tangi ana tiaki. Ma auri iti, mo auri. Moiroa ngā pare. E tua ine te ariki. E ngā vauvau noku. A noo ma auri poaru. E Luisa Moiro. Ko tua ine kimo te ariki. E suvia tōku ngā metua. Ko Naz e Jamaia. Tōku ngā tū ngāne. Ko Tānika tōku tuakana. Ko Raven tōku teina. Ko Louisa Jasmine te ariki au. A nau i au ki tamaki makaurau nei. E aere ana au ki te api i tuarua. Auckland Girls Grammar School.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ma loni sei fo langi ma ma ma tafi il pa i mal mal sa mo lo fa fonga ta po mai ma ta mala ni tu la. Ta no fa ma ma loni sei fo ma wa ma le langi ma. O si mai lo fa fonga i telefoni le a solo a so li mo me lo a felo sfulo no a le lima cholu ta si PMN ni a te roa. O lo i Singapore, malanga asia si ala pale mia le sunga Christopher Luxon, ina o tau nuu sa atalia fia fia ala pale mia o Singapore, ya Lawrence Wong, i se feilua inga fa apitoa ilo ni maota ili aso anafi, ma o lo malanga fa atasi mali minister o tupe ya Nicola Willis, mali minister o fa atawa inga ya Todd McClay. Moli sa ininga o se mali inga fau mo sa palayo sua au, ma isi o loa taua. O lo malanga fa atasi fo ili pale mia ma siwa enga ta ita i fa api sinisi e to alu esfulu iwa e awai ma fa amautu ni a vanoa fa inga ruenga ma la topa anga i Singapore. Nsa unu ala fa atonu o tala fa avao ma lo ale Radio New Zealand ya Joe Moore e fa apea o Singapore o sipa anga tawa telele mo fa fa atawa inga ma New Zealand. Na fa ania ili pati ya New Zealand First, o se tau mawhainga le leile tanga i mamau tu ulanga tau fe malanga inga, le fa ala wiloa le vainga fa upwai ele act. Ai pei tai, na sao nua le taita o New Zealand First, le fionga wa wasa mana ya Winston Peter te va apea, o ia fainga fa avaye po o policies wa fa ai loa mai, ele itai tai pa ia le autu o le mata upu. Ma ole atu ina atu ole na vaenga, se vaenga fa avae, se fa avae, si le atu ole na maua a male tala fia ngai. Olo manao, ole manao le act, ia awane ia nga vaa tanga te faupo o migrants, mai fafo, ia lato maua se eleni fio sani male maaloa mo se taimi e lima tausanga, ma ia toi fa afope mi te fai nga ruenga i tausanga ta itasi. Sa unwole sunga va vasa mana yo Peters, ole i tu tau fi mala inga, o se mta upu lea o loo faa i tete i ai tangata New Zealand. Na faa ni ili faa laptonga o le Prostate Cancer Foundation, o le iei se polo kalame faa lea tunu o siaki ele kanesa po le prostate cancer o tane, o le amafai o na faa sao i naile telo so ifua, faa pia matupe ala malo. Tau sanga te itasi e silia malifaa fe tane mau ele neifa amai yao te oroa, ma silia ele Fetu slau lima tfulu e mali li a wai. Olo o nau nau presidente fa abtonga ya Danny Bedingfield, na ia fa atu ulanga se tupe ele tala ole tupe po le pate te ole neita usanga, e amata sipol kalambe fa atai, na ia fa mama faina, e uia taungatale faia ole siaki MRI, a sili atu le taungatale tonga fitinga le kanesa pe atuai ona maua, ma e mau maua i fua i maso i fua. Na ye fatu sa le tu langa ipol kalami mo kanesa o le susu ma le faata mo tina le upa uma wa lalo le au fai o e ma li li wai. Na faani se tase o ministasi ni o le national o suinga talua i nei ale vaenga fa upfai o se tau mo fainga le ina ia maua mai le le lango lango le atunu u a o loma le fainga pa lo te tele. Ile vayasa talua ina tuwa i ai ele pa le mia le na pa anga le malo so fa atasi ilo na fa onga ina upu fai fa apolo kiki ina ua fa asalau ina ele ofisa Winston Peters ni imeli fa atatau ile tuulanga o New Zealand yos fa inga Amerika i Iran. Pei tae ina fa alia ni tae ifono le national le Simeon Brown e ui ina yeni fi eise ya inga ai olo so longa le lei pea na ngā lulue fa atasi ele malo so fa atasi. O le aso anafi na amata ili faa msidonga i Christ Church o se ali utuwa ia, ili faa olima li leo leo saatini sinia o Len Fleming in Nelson. Na mali o le aso o le tau sanga fau ulua fenusfu lima ina uafeto ai masta amali. Ma le tasi leo leo sinia o Adam Ramsey na matuati inga ina ili alama faa lavelave mafai yaiso na tautonga. Tolu sifu tolu tau sanga lima tua o Hayden Tasker na faa afiti yona mori yanga yono. E au fia ili fasi o titangata, ma le tau pule fasi o titangata, ma le ave ta avale faa tamala. Ma le tala faa iu? Wafau tua ina ili sa avia ma komisino wa vanua tutusa po le equal employment opportunities le susunga sa unua mali e Dr. Karanina Sumeo le pulengo kampani Pacifica po le Pacific Employers ina ia awane ifa au ngasi se ina le winga mamalu ma le faa aloalo le au fai ngaruenga. onei saunoanga na tūlai mai, ina ua maesfa e unga whamisinongo ngā ruenga po le Employment Court, e winga e le Business Trust, Pacific Business Trust, na mau esu esu enga, e le iamana ia ina tūlanga tau wanganua le Pasifika, e le taimina whamuta i ngā ruenga anisi o tangata fai ngā ruenga e toalua. Na fautua ina e Dr. Sumeo, o whae unga whaapisi nisi e te tau ona manino ma whaararongia i tangata whai ngā ruenga. Sa mo o telefona o line iaso manu te leina la tapua inga i inga pulei Maria Makeli te tuu, soifua.
0: 531 PI, Pacific People, together.